Tapi naik kong kaming kano di kainsan kinambahan ko kadi Krista Ginny tayo ko DJ Otop. Namapos dito yung mabazan ho sa pihima sa Facebook, WhatsApp o naging sa TikTok. Do dong sebab tada ko nam di tinga in ko po ki va vo kon nagi hozo au di sivatan do popo ni tu ne kot ginumu dan in ko po nga ay tabi na ko nga vi untuk minggu mikot yang kawasa ko kagu mo kinama te ko mumi hozo pi ka nangan di zudi no do untuk tada ko nam mikot do jam ko tu tong 4 minit do mo sebab sam jam kabaho tong 4 minit ado do ng sebab misan bago ko tawadan ko mason tab tapi naim na mihi hozo mino mahis do ng sebab diti amang kada hebat tumi habus makin ang audio diti sa Bab FM giso ekat jam ko si jam do ng sebab iti bu bainan pa nga ka ngan dizu abal tadi bo

Iso sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilit, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sangyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, kay man papatam pompod sa gilit mantad kulita, om sovo no. Mangimpaw do pompod sa gilit, okon ko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no, hundu toko. Kada sabab do kinalag toko, kapagkawit do katutudan tagazo. Humuhigan, tonggungan, toinsanan.

Tapi nak kami kan hoso mentah di kafe sejam aku jini ya tanda tanak amas lo kada zan umpugui dah hoso di nak ngoto ko hoso mentah di meri kinjau ya tanda morin kon ko meri morin kinjau ya tanda miampai dia Tuhan. Dari mentok payan dabai na jam kapa hupat ngap nam hima minit na dito dong sebabid pong dito ko ikat na pada jam ko si jam timpun dito ko mugito tong kisad na dito namat pengko po nga patawadan ko mali di hesu mentah pada jam ka apat toko jam ka apat tohong pan minit do min sesuap min lagi nama dagai gisam nanti pembayar nak pengko po kau mai do ning kau katon do pi itu asa savan vinun teko World Cup kali ni do FIFA tada sebab nopo ng pihavanan it pihatan do France miampai Prancis miampai do England tada sebab kuperem si zam do Wuhan di tiko tu nung tanudan nopo iti kopehan masa ida online diti nga jam ko himo do min susubab o pihavanan dino Francis miampai England France om England itya pihavanan panantaban no po nga et pihatan do Spanyol miampai Argentina do untuk ko duvo ngopod do Wuhan ko tu tadao ko iso dari tepi naik ko ngawi sundungi ma do itimpu do mintong mintong do pihavanan mimbul diti kada ta kada hivai minta mong do kahidasan tinan kivau di osuvaban au ko do sa sabab na do mintong do pihavanan mimbul pasti nagi bagian mintong mimbul kani do kapag ititimong miyampay do kinupangan miyampay do kominan mga kadahivay minta mong kahit asantinan kaya sundi ang kadahivay paganakan sa mo ano ano makinungo ko sa di majong kim koro ay tando nasip ko po si zon ang sultanan ko sa di klarisipanul ay tando pintutunan.

Dan itu pinaiko kafe iti hoso tauwino hoso mantadi Julius Lancaster lojongin ni ay tanda timpu kaundangan ingka kapaditikangan ni Zudo Saba VFM kasahimban tekepangan kalesan no, untuk taraw ko alam diti kapram pahu da Wuhan diti kutu kumay sayo na po yung manadak taraw kinahodion da pumpus Wuhan diti katabian konsikan taraw kinahodion kumari diazu tadi pengko po puguhi datu mengkizad mantadi azu ito pinaiko kafe ono na po yung vazaan ono po yung tugufang toko da ito posisyon toko da tikit-tikit tadaw nga pahansanan no paginaba ko makinahingan kada no kopyo man do sosong uhunta ko dahi tida pamagunan so po no kibaw po do kohominan kibaw po iopus do toko dahi nung kibaw no po kukatan id pamusapan do toko teka id ginaba do toko kada patin po no kozo pumbuso no kumaisay no payahansanan toko kuma kohominan toko paganakan toko kuma do id tambahut patoy tadi ono kiguno masih toko do id katanangan musaban toko tonong ginawa toko tonong nagi kada pamusaw di awasi tumodo ko nung kami na namot tabi pibasan shalom antadago Stephanie Jepalinjoti kapisaw mo toko bago da jam kapat hong 4 minute da min susubab taro subab karahi pa yung makinangaw di DJ and DJ Catherine da manapanay da manampuan di sugi sa maikat da jam kapunam dubo tengah daw.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Dengan hinawiti makale habal lahat siaran Bajau Hinding Sama.

Sa Reganway na Lisa Gundom, 50 minit. Ay na po iti mga data jam tama konti to sa nakan. Ay rupain, sa nga hiyan ipagsukulan to kam kamimon. Ano yan na pa yung paabay ma life? Ano yan na pa yung paabay makalisiran hiling sa makuha pito? Yakam RTM click, yakam po tinaan ni Amansan Karita, magpakalikita ma radio frequency biasa. Sa nga hiyan ipagsukulan papapain ma paglanan, mapamansanan Karita, dalando akalakas he Amansan Karita sa nakan. Jadi, patuloy lagi pa si kam, hariyan kami mas ito sa Sabah VFM siaran inda ginis bahasa bay pa initi nanakan akan pasuno isab siaran bahasa murut patulay kang masi anhean kami my station radio Sabah VFM. Jadi harapkan pangpus dua ongka untuk kita makuha pito pagkalita ongka min artis Shira Kasila sa maka Den Besa Ompela Ompempa Sabah VFM siaran hiling sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

0: akapanay kaki. Ahinta na ang iwitra puso taka apiha, am ahimpin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga am aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papakonsoy ra lakawan nulumbak, apatun ra pansor nulumbak, ang suang no kolesterol ra ina.
1: Saba VFM, Mayra Estro, Balu Tulukusong, RTM Mobile, aplikasi RTM Sabah.
2: Paring kwanangan,
3: Sia.
4: Terima kasih.
5: Thank you.
6: Ponsi kau.
7: Katuhadan.
8: Terima kasih.
9: Magsukul.
6: Paring kwanangan, maluai tojo rakun. Ulun onda monsoy ama pasau guang, maluai mindaku paring kwanangan. Gagamano ulun ragini oko. Indalom takau mindaku ra paring kwanangan, kabalura indangan no sanganu ayuk
2: paring kwanangan.

Pansiluluman pun papasilaan ra pamahunan onsoy. Ahalulum ra pasindangan ng pahimar intoranan salinut bangsa. Ahuhuyo ambal ra activity ondo amirot ra pansiluluman ang pahinsupan. Ahiliw intrapapal ang lalat ra pansiluluman. Ingay ang huangon pokot mukalawan no pamahunan suku ng ibitra kemerdekaan. Rayus mayara perlembagaan ang rukun negara ahimpi na kaya rarahu-rahu ikaw topot ondo ang lalat ra pansiluluman rap.

0: Pat nang salinit ka na ipungulong takaw, sanganwan makalilian takaw midagura, pareng kwanangan, ray londo masalok mangindangan li takaw.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nandri.
3: Thank you.
4: Gracias.
5: Salamat po.
6: Xiexie.
7: Syukran.
5: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: At anak po naraguno, londo ayok kwayo na noyo ganyo, pareng kwanangan. Kabalo indangan no sogonggom ayok, indaguno, pareng kwanangan nam.

0: Maniru ko ang kutuming.
1: Ay, kulokulot. Pinukan ko kirimimi.
0: Sala ka giniyoming. Ako ang kutuga. Kondo mo na pandayan na raguti. Magalawa ako. Boy ka boy. Mapuso mo raguta ka uti.
1: Apahon mga tupurahon kulot. Apa amina niloto pay nuna hondo bansa. Uli kono iloto inanak am nayora bandar. Asindangan po nam kakula. Tiyak ko aman niloto mahilong ramidya sosyal ratalipon niloto.
0: Nagaulo ramaton. Salah karaguin intora yola laing.
1: Alap po nga ilo no wason kulot. Mindaho ko yak nga rarahutohom takatu risilo. Katutunyak nga liha ilo na purabuoy no. Kono nga hinapinakuan ko ang uwas na kamamanam kaminan ko ratu.
0: Oh, monsay ginyo, Ming. Kinamin ko la. Ming, atan ko lando panukaw to raklas mangila rarago takaw.
1: Ah, oko tukulot. Kono yak ko oko tulisun no kanon bahwinansak. Bun, bun, kono buboy na liam. Mansi, kono yak liha.
0: Kita kon to imimi mangila. Tan kulan.
1: Ah, kono po hinokulot, ang yawaw riyon.

Yo ba ba ganer do rin ba into remeston na tamri impin remeting kala patayan yak pansu ayan to. Ah, baga ba nakasukutan ka ng kapaparano siyaran sa Bab FM. Kasalaan rahon mo ralo na mino. Ah, paring ko na nga nakram yun. Rayos ko no, ah, sumimpong pagapaga ka. Ah, sinumindangan ramon. Ah, tumalimbayar ako no ng komen-komen. Ah, inayar ako no ra WhatsApp may. Ah, nangito na bilin inayar WhatsApp may. Ampi ko no ng komen-komen ra inayar live TikTok may, live Facebook may. Paring ko na nga rayos ko no ra ako no sungkorm yun pagapaga ka. Ako nang kining ora ka sa Holanda hon mura sa Bab FM. Ah, rayos ko na ka ako no anong kram ora ka sa Holanda hon mura sa Bab FM. Eh, naringom yun datuki-tuki no oro pagapaga ka. Kasalanan ako numeras sa Bavivev pasindangan ng taga onsay ahino tumalimpon tara jam katulo sumukura jam kasiam ralondom ako nung pamaparan na kasalanan ako numeras sa Bavivev ang paningo na nga niya kramyun rayos ako nung nang tep-tep na live TikTok may ang piyo ko nang share na live TikTok may live Facebook may at ako nung kuno pagkapakar ako nung tuming ko nang kininggo ako nung kasalanan ako numerod paningo na nga raso ko nang sungkor myun na pagkapakakawi. Titiwal ta kapira ora nun swao ra kono pasaluan daun mura sa Bab FM ara na po ra tumunggul na pro kasaluan daun mura sa Bab FM tu pak pak kawon na po kono kaya na pro kasaluan daun dusun mayar rangan ng keraja irwani ko kala dua rimbai ai hinor rimbai ka sana rimbai tori di zobalo nan tamin kulo sanggang rimbai ninggalan nan tulu pangkolong am suno rimbai polinus alisius rimbai ninggalan nan ram murut na bai nya kita rako ni hadirin. Kansen ralondom namin kawi am kansen rapantingay sam yun. Bye-bye.

Kaupis na ang tatuang kumada kayo. Tapi na tambalot ko humba ko na pagtatuang bay. Natiti tatuang. Tadaw mi. Tadaw ko anam. Tatuang tadaw ko anam ko duon. Hapa dam alo tulang katuro. Duon aribu duon hapa dam anam. Nun na pahaman na kayo dat naondoh diti. Nga lagot-lagot anam ponsi ko to. Penrong aura kasalimbahan tako. Kasalimbahan waras dusun. Nid Sabah BFM. Amulok papitongan harahit mumbal nagidat mabuk babu dati harahit nai nari it nai tinda poho tambuluya dat kaumbolutan bam lagot-lagot na kayo kadali huay tumilamus makinango kasalimbahan dati minimpun di jam kasiam tatuong gisam da jam kapodam duha pitanga tuong bainan posiko kuma di DJ Adi Erin minangang balut dati kasalimbahan buras murut tanpa susut dati satu swalot na hapad minit pagyambolutan tako Insan po mempai kedo LP Rapiel Pinus. Sana tu manut kesalimbahan di med frekuensi amit isan watas ke tenobon siam na padam 2.0 FM. Suai ke maya da RTM klik impototong ke pemagunan kanud makin nongo kesalimbahan di ti. Kanu nagit tu manut kesalimbahan di ti dat id kesalimbahan miti lombus maya da FB am nagit TikTok Sabah VFM Vigood. Om nung asa ng piramutan tatuang bayan natang pinay mamaramit akong pamalahawan na kayo montok na kapalambusan pason da jam kapad na tatuang 6-8 minit isang jam kapad ang misa timpunan ako pag yung bulutan dito mayan pa yung duo sinding kapagulo sinding-sinding karahiyan naman tadi hain jasli susuhutanan at kulasa di mas ni sumiran

panudukan manginlait dinahan babarang lalabino takanon dituruhay arumbak. Pakadahon istuang kabantasagit, suhut tasiriba kapanginlait itraitan tindak balas kimia istuang takanon, suay ka ilo, ilo nga kanunagi mangantab kasunian kulat ang bakteriyad mamamarumbak. Mamamagunod kitailan, mamamagunod akikit.

Pamtilang busa na kayo at magyang balot-balot. Maya na at piruruman ni FB ang nag-hit ni TikTok. Posi ko. Hitihid FB. Nakapagulo, minay panuawa kita ko itang balot ako. Maria Johan, kapisanan totoong Maria Johan. Ni Marian nga hiti, damin gunting nagi palunus gyun. Idolin good talk ka daw sa nung tatuwang tapin ay DJ Maysan ang tambalot magiging nung sabaw FM alasan ulidas ka sa sari ngay ati ka posi ko tapin ay Maple Eric kapsa ng tatuwang tanaw ko ng DJ alasan ulidas to rin mo home tabi basan naging kumad tambalot tapin ay ngay makikinong ka sa limbahan baras dusun sabaw FM masanong kapi ako si ko DJ ako si ko naging tapin ay Julius Wong Wong kapsa ng DJ ka daw isabah BFM mikaruhang ngawi yaki yodu yang kalianti barakatan ng awi kada opo si ko Julius Wong Wong. Nagi yan siya na tambalot ikakalpa yung tanod ko sa limbahan ni Tili ni Silian ni Elizabeth but Robert Berto mi mbo na rin ni Charles Lajinan Makli Max Makli kapsanan tatuang kumadi at pinay. Baham pagulo da makinangaw ta ko sinding arhiyan ako dat papailah da kayo ditit kapailan tangus maning garud montak pagunta ko it pinalabos da ko pisan meteorology Malaysia di jam ka 8:45 minit atuang di bana ka padum 8 tulan ka turu 2026. Kapaingatan tangus maning garud diti ikagret kuasa agisam da jam ka isa min susuab dat suab ka padum siam tulan ka turu 2026 kapampay dot sandakan ilan pa nga telupid kinabatangan om nagi sandakan sinding pati lambos tanak wago malangkap nga pagulo dila guminawo ko po nang kudho di polus kon dating

O pisanangan, kung si kahan kumate sa nanto, binayom tambalot makikinongaw ko sa limbahan Boros Tokaw, Boros Dusun, Sabah VFM. Yoho ELP Rapiel Pinus, kanaw tilong busa Tokaw, sa kodong kumado ko sa limbahan Tokaw Diti, kapamalihis ginawa may sinding-sinding tong sonong om konwan nogi, dokwenta langan patitigid na daw, o sonong kopyo.

0: Kailo konangku, mamanaw gakod miampay lang to sikap teko ang tutunan. Sebagai priswok, nopo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang manwansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad awansoy pipiro priswok id suang seminggu.
1: Pagulugin kaos ngaran nga man ko po suaho e Florita lo sabam Laurentius e Champaka Biru. Kung saan ang tatuwang tanong ko naman kumada ya DJL Pinoy kumada sa nang tambalot sa Bawi FM nopo nopo tabi basan tabi pimulutan kumada kayo kano. Oh, kita kung lagi imunah kapang hitihid FB kadao kapisa nang tatuwang DJL P kapisa nang kumaraja ka. Arikati dat may ponokodong kasalimbahan boros dusun na senong boh kadaw ko si ko at ang pinay muna kapang amba balay ito maramit yung malawan. Hello, kamisa na ang tatuwang. Hello,
2: hello DJ LP.
1: Kapisa na ang tatuwang ibog no kabar.
2: Aduh, asagit bay no, nakarasam-rasam mo po itong musliti, no?
1: Oh, nakarasam ka piya kay?
2: Nakarasam-rasam, nga mo, sa kurata sa paulat, minaya na dito ang mus.
1: Oh, baham.
2: Asagit di.
1: Sanong yan, no? Baham, palamusan na pa sa no?
2: Baham, ikaw, kapag ulo, kumakula na di ka, may ampay pag-anakan, no, alansada tungalin, hasta ka da nga ito yung sanan.
1: Oh, ang kanagay po si ko.
2: Sumuli ako pa na dati ng pasan-pasan na itong kambalutan. Itasaro itong umasan na go. Kapag gulo, may galit ang binay ko liyon. At nag-i-tampulan. Diyan ni Upin, diyan ni Linog. Nag-i-dansi, isabin. Yasip, ilungkim, itumas. Nag-i-iunggun ganda ron. Yagang, agang na, arangaw ko na pasanutin, no, kung ikaw, naging Malyagom, Adila, nag-iiro, Silan Sugod, Bagang Sagi, Manika Garawok, nag-iikayokmin, Sinsan Giner, Petrus, Lucy Dayaw, Narumbay, Ezekiel, Angie, ako ng gilihuan ni Tadi Kulod, Kampung Baita, Kandingaw, Alansan ako datang Linsli, Daskaw Dino Adi, may ampay pag-anakan ni kayo. Asan ko, kumangawi datang ng kambalutan, kapilisan na nga natatuang ditita daw ko, no, mam, at Alansan ako dadat ang li, Daskaw da ngawi. Isay na po ito ako naray, tatang ang aranay kambalutan ngawi nga, at utari, at nakaw kakurayay, kada ay kada kau kakaos turayton sweta kau kago irire na LP abuli mo kanu sinding
1: abuli mo do bana pa ilan atumbaya tay inkurad harana timpo
2: ba mo kanu ko dadit it sinding dit tu sakam kalibambang tong kapan ko tanga kambalutan kong kapan ko dia isintom yami kalyon, itampulan, ay, Adol Malik po pamanot. Pusyo, at alihuan ko dahi kam po, manot, sugawil lodi, no? Irire na, LP, ponsikaw.
1: Oo, ponsikaw kumadya. Yabog. Marit tambalot mo, pakul sang kurad, mamayin ka. Sarokon, ina mamayin bul, kamayin la. Swab, panantaban, at nagari it final magihom dat team dit itang kapat om nagi ko tolu bisa suap suap jam kolibo Francis om England damat nila untuk dat kadun hapuntulan ko turu tadaw kay sa ila. Pisapan Spain ng Argentina jam kotolo min suswab. Sumasadya ko na. Ba isa pa pamalahan pagulo dat nagyari makinang otokan sinding. Hello, kapisa na ang tatuang. Hello. Kapisa na ang tatuang tabi na eh. Kaputut ya deh. Bah ton dua ida dum isai kemenang DJ Argentina misap Spanyol kadi Patrick. Abulim musunud. Nelan ku nari. Nelan ku nari. Bah halo kapisan nang tetuang. Halo.
3: Halo kapisan nang tetuang ni Katepinay.
1: Kopi sanangan tatuang nagi ko ma dia tampinay Petrus tete.
3: Ah, napot na kopi na nak nak narapung no yo.
1: Naturpong nailan ko na.
3: Pandai. Pandai ano agoy.
1: No pa di dia isay ka manang dat Argentina Spanyol nga nailan ko na.
3: Ya napot nang masa mo mintang may mulut may mulat. May na.
1: Ah. Ba ulam busa na pasan no.
3: Ba pangulo pom umak yaw lah. Kapsenangan mintang may bulan tatuang mo na
1: ere nage ba
3: umani gini na bulan umani miniagom na sandakan umanyubog lagi apit katulanan umanyubog i ros na labuan koyok men Abul Malik i yagang Joseph Patilo i nalikat ginumon ngaran na binayam alita na pagkingaran na e gitsun dietam play ngamong na ngayon na kapisa na nga na nanaw ko ng mga yola la kakana na pinay
1: yung kakana kayo
3: ade kakana ba
1: mina ka na
3: oo
1: ba posiko kumadi Petrus eh Kristin mantad membakot posiko Pedro ko kasalibahan niti baham marami ito pembalahuan tino pagulo dila kano ginawa ito posinding niti kapasiyan ito ko punta di Azbin Azhar susutanan dat pason suka duago pinampatan ni Jenny om George Lian.

0: 5 minutes sa ngadaw, dot mangintong, ang pasaugwaig, dit pentimong ang milad papanak, dot nondoy idis, id sarili walay no. Pasauga no, tulang dila, mila maningalig niyawa paganakan no.
1: Cegah edis, cegah dengue.

0: Amun tak kambulutan di wagun lagi ketanud selimbahan di tipe. Si ko. Harap melawan kita kau di tino kan. Napi sak ni. Halo, kami senang tetuang. Halo.
1: Kami senang tetuang mendo. Tadi aku nom.
0: Enggak lagi kumade tempur tempur li tempin hai.
1: Ya, kau tetun kau dah.
0: Ijan ni tete.
1: Oh, yan nate, Johnny Lunog.
0: Johnny Lunog.
1: Ito, masan na kami ito.
0: Bam, pala masan na basan no?
1: Manarita ako po, rasam dito, no, tasapo, no, hiti dahay.
0: Haram mo nusugot, tarong ako ko.
1: Oh, may ako po, pila sa ila.
0: Ayan na.
1: Parang, ano din?
0: Oh, rongaw na kanto. Mayan na, pala puso.
1: Mga pangulo po, pag-anakan din, Jay.
0: Pansi ko.
1: Kumay sa ano po, lohom. Isa him guntalid lo, kilo. Yubog, lo, puntay tamparuli. Tampulan, lagkampung kapa, tamparuli. Yumbun gandarong, tamparuli. Sintom he lad boto empat pinatawang ko tamurudo senteng suntara hila rantangan sa Manila Mikalion hila tenom gamun tamogong abang sa popo ko lang ko tamurudo boto empat nulihin Johnny hila Kuala Lumpur sabin kosiko de naka barsagot din o di sabin kosiko naka barsagot na didi. Yagang naging narangaw na rito, no? Peter Madhin la Kampong Ulu Muanad Talupid Lausam Girang Gandila Omogong Masiri Ladat Thomas Jalios Dominicaso Hodan Nuluhan Jela Mahin Lansume ya bagang sagi rumbuan lantasan kaya na pwede nga Wilsius udang ho di basta dapal na namin sila nakapisala dadi tayo no di kasi ko minakinang ako na pangukap na radio no kya maano po ka bagi sa ompa ko dapalas
0: iri na kaya iri na
1: sa binay
0: oh posiko posiko kumari ato binay. Bahaman ko pasaliwato o pasan manta di Abdul Malik. Pagulo po humasan ako kung sinan to tuwang tanaw konom kumade a DJ ka. Magano nagkasiwatan pagkapasan niti kumawa kong tambalot sa Bob FM. Ito siwatan ko marito tuwang bayna magali George Gimbun, Yagang, Tampulan, Rosugud, Iubog, Amelia Gom, Lucido Yo, Johnny Upin, Jonas Mansati, Lalinggang, Koyok Men, Petrus, Sinson Gimir, Sabin Kandaron, Majakong Majunah, Hinggam Satu, Rosnegosi, Julita Judith Helen Diong Jalina Monica Goro kami bagang sage. Siaw diwa kontu aku siwatan meretuang baina kadao. Nga kada ko kau siti sedawilku kada Abdul Malik. Minitanu diagaman dinan minai tomu temporuli mapak lapak pokasu tinggi dinan sebut sejambatan temporuli. Kagaganginan korongau linogod hun daluri. Kosunsuya inan katipu tatan kasut tinggi uhangai dinan a piaki kasut tinggi kotu saya dinan selipar jipun karka tingkadai tamporuli ka. Ba misok pemelawan halo kami senan tetuang
2: halo dia dede
0: halo nagi kumade tambinai saya tibaina
2: Thomas kakahi di Mabayna.
0: Thomas na Mabayna. Wapos si ko kumade at nabinay Thomas. Iagang magayti nun di Thomas kang kum iagang nga.
2: So, may radio po.
0: Ba, may na po lombo sa pasan no?
2: Ba, ang pagulo po iagidim asan na ito nga lidali dasko nga ulanan daw mong dito di, nakarasama-sama ka di yubugid nga ay sa wala sa may tida. Pulo po niyagang ko ago. Pilag kay madang. aku lanhi nunggu lo koi madang dilo sama pakos sa dudula dali ko kilo di gagiyam tempulan na gagiyam ni dasi gagiyam di sidik na yun ako ro madi sidik di lagun na sang to alay na dita talipun ang ibuhil lagiwagun lagki ulung na laglay na dita talipun ang imati ilabung aliw alay na dita talipun Kim lagi yang itu lagi yang itu lagi diasip lagi hilad mad pertanyaan ini lah yang pad pasan kungai di sama tambalu di alasan lah tanggali dali desmed dalam pembahasan sedapun hari enam alasan lah senang senang naik ketumbukan wabong aku nungarai kamaran nga, siya ino pa'y katutunta kong. Kung si kong nabisa niya rong, ang kakaan na katutunta di dito, nakalumbur satu na tawari iti.
0: Nakalumbur satu na kayo.
2: Nakalumbur satu tawari iti.
0: Nakapagulo ba kaya ka nakatawari ba?
2: Irin na iyan, iya gulong iyan, tawari ka ba?
0: Bapon si kong kumanda ya?
2: Namirado pa.
0: Nung harap pa pamalahuan, walang toko dot maramit. Nga pagulilo arhoyan ako isan po, manungkosi ko kumano kayo kakalaman haktor hiyan, teka like na kasalimbahan mo iti lamus niti, hiti po to in FB, teka hiti in TikTok, ibinrong o maya na radio. Untok na kayo masayang pamanahon na babay nanti, Harwakon kong bulutan pinapailo na Boris Boris sa malamo na tiralan. Logot-logot ano kayo? Nur, gari, mindala ko pwede. Siyaw, suhataan na po. Alam, alam mo, ralan, gay. Bahom, sinding, tahuri na dati. Nung isa pamalahawan. Nga, man ko po suha at tambalot hitihid FB. Pagulong kinangot ako sinding. O kita ako Terry Gabriel. Saya po Ipladius Binsuan Palad iti nage posiko ko paano kente sanan ang kanada ko lihoy san po papailang di kasalimbahan miti lambos in FBM naghihitin TikTok may nagumu at tambalot to karongo katanod kasalimbahan miti karongo sinding-sinding olihis sa ginawa tangon piginawan to manta ni Zek Isaac pangalimpupus na kasalimbahan palambos pason to tuwang bayanak.

Uhupay na tulunsuway dit mo maguna. Master, sa takaw, tulunsuway nga mauhup na takaw. Pengkura po, tikid kawawayad ta sanong dila. Pagluanan, miyampayad po mamusaraw ta sanong dit aulumansan sa mulian. Ubasanay no, kiginawa mauhup tulunsuway to tikid kawawayad ta sanong. Pagulikawago, kumadot takaw, mayad kasanongan.

0: Boss, waig to mag-isa.
1: Kawaya-waya o, dot ang maginom waig to mo, de ka waig aw omis, o kon ka panakatanda dot ay satusin. Nga, waig to mo, milo, mangidu panuhan dit alamus, kapuriman dat asahang nga masunong, takanon dit akanon lobit angod tu aw akaso dit atomis, amatamang datinan, kabagal not gulad mantat takanon, tagal na daruhangan mantad dat atinuman. Bah, amwaik to bad na po, akon ka pili dit amura nga pili dit lobit asunong. Kalidasan ta ko na po, lobit agay rati kamantad at anu pamusarahan dat atulun suway.

0: Aduh je, senang tak tuang duh je. Saya nak kudu sasa, nak kudu nak ini. Masa nak kari katan walai ini, yang paling dah paganakan no. Eh, tu jalan aku bit mendak kita merudu. Oi, aku masa amu tu duh je. Asa apa, aku masa poro sam kadau. Asa git, asa gemapus. Asa dipet terus megapus dah. Saya anak udah sesuai, nak kau Petrus. Kau Adol Malik. Oh, sintam menenggak kau dadi sintam. Saya anak udah. Karena itu batu sintam mama kau hai ketelinga saya minta tarol no. Kau saduk nada mentadi tarol no. Tamangan kan ada Tuhan. Amin, amin. Engkau mana gede? Kumana gidi sinakagon kubit nga nga na po yalo sinakagon akisungkat sinakagon ungap ka ako matidi pa kiyonian ko kagudyat kiyonuan ko dyadya it sinding di it kalangadan sinding di ang bukos mo di it sa karuhang madop ko dito asagit ka pwede. Ang sindi nga gidit eh. Pongkapon ko di bagang sagi ang ikal yun. Oh, ako pa man nalihuan ko di je. Dato medyo lumahapon sa ano ko na sa sao. Nung ko hina dato. Ang iliri, no. Pongkapon ko di bagang sagi.
1: Oh, pungsi ko, Jolina. Kada ada pa yung harasin ding man tadi. Ang bros mo di, ay sa karuhang madap. Tinapusan ko pala muspasan kamulatan iti WhatsApp manta di sa iti. Eros ni go si. Kadiros ni kopi senangan dato tuong DJ misanan katutundo hampo nopo ka. Sembuli ako pasan di bagang Abdul Malik George Kimbun ninggam satur di misator lan linggang tempulan kumana git di hilang grup yang pelutan Jalina kumana git Sinson kau si kau nak biar tu tinudukan aku diad makin ngau FM kini ngau ya kau si kau di jah pindah lambus di pasan ku kade Rosni. Ampati lambus manta di Kaliun. Kadi Kaliun ko bisanan somak pitangat tuong de dia pinay logot-logot tan bolotok kabar abrakatan kan parlan karja ni konti kadau. Alumis letawan hiti watas tenom baina au ala su au sagit. Ambar hian ko da sumlimpasan di kambolotan aparu asari dat am asaru dat nagi nakapagulo minamason ko madeda. Nagaliobog kondoring bagang sintom tampulan ng Misator Johnny Lunog Jalina. Tulusi dayo di Misator Misanan Kombalutan. Isang kirap-kirap tumudaw makinawa ko sa limbahan baros dusun to sanang kopyo kadi kaliyon. Gampiya dati piyambalutan di talahub gisam sa lilinayid sanang kadapan tino sanang naikapasikan suap o siko kadawa. Ang patilambus man tadi sa iti. Itian ni. Oh, mantan di Mary Ann. Senang tetuang di JLP kadao. Ponia ni risinding rumah mentino kalau korongo ku po. Pong kapon ku nagi kumadi minon supu minon cupu tesanan penrongo tetuang baina kemari kompinayan ni saumoy donui soru dukilin dukina am nagi kengaran egi somzet na rait ko nang awit kadawa pasiko Mary Ann sinding asyak orang menop sinding mata dia berus mudi sutonan piambalutan nako silio piupusan di Ben Simon buka kelansanan penrongo imem.

Sining tahuri na pada kau ni ko nga ika na sangulun ginawan ko man tadi Stephanie Elsie Padanna. Nga pagulod lang isan po, agayo po nung konsikahan ko kumana kayo pentanod ko sa limbahan iti maya da radio. Iti sa notas ko tanuban siyam na padam 2.2 FM. Lagi kumada ipenrongaw da maya da RTM click. Maya da Facebook om nagi maya da TikTok. Bigom pa konditi siyo nung harnahot kami dit nakadala ikaparwal ginawa kada ikaw kaus kada na kayo pa kaus ginawa ba alika nagi inataliban dati ngaran au naraitan au kanud maraitari sisa tatuang bayna nga panong konsikahan kundit tag kayo kumarga senan inung harapason dot pinatod au na Columbus nga ingka nagi mayaw na itong bayat sinig pinakyano nga kada ko korlogo ng makyano din timpun abantali din kanon tumanod ko sa lumbahan natin gisam dot jam koiso dot minsuswab muntok ka parang han sinding boros dusun doon na po hot man na kayo buru nga klansanan na kanon po buru dot may paypay sanong kotus dot mamangoh ba matan lo senang kadapan, senang kepasikan, nabarakatan to kono dah. Demi namangun gisam pampus timpu, gisam kapiro bakawgo. Mantado LP Harap Pinos. Bye-bye.

kanaw ila takaw nuno kamayan ditit patad baras malayo hak cipta. Iti na po hak cipta teka nung idbars na takaw kasanganuan wansoy nga mirag kamayan dat iso kasanganuan takas dit patahakon tumano dat undang-undang montok iso timpo di paintanto kuma dit minamansoy teka it minamudali ikihantalon manamong kapamagunan dit wansoy diolo. Paningaligan kasanganuan wansoy id Malaysia na po nga tumanod dat akta hak cipta 1708

0: Sexual tumoy mo.
1: Hi, kopi boss yan. Pakinangawno.
2: Pakinangawno.
3: Sa himbaan, boss kadasan, Saba VFF.
4: Naikot si Oswaw. Tumoy.
3: Kanaw, kanaw. Kanaw, kinangaw.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pompod sa gilit, kadimpot do si zamngatus darja Celsius. Sungyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do ano, kay man, papatam, pompod sa gilit, mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pompod sa gilit, o konko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no hundu toko. Kada sabab do kinalag toko, kapagkawit do katutudan tagazo. Humuhigan, tonggungan, toinsanan.

Tanda ko na tanaw hepatitis son binon mo to papain ka vasto pipi manan ko may guno minta mong kaida san tundu undu. Hepatitis na po nga tolo ay antakan kuma tundu undu om aw papakito do nununu tanda id na sa tantim punon. Nung aw o sapan, kopom yung bak ino do tundu undu. Umuhigay tundu undu sundi, yan pa'y mukyano do vaccine, minta mong kabakasan sundi, ivad mantad mihang do susungkit om nagi papapanaw pumalisaan kahidasan kit timpu. Kapangihan timpunan kapang umuhig kiniapon. Tundu undu o hidas, on sikaw kaposizon. Ivado hepatitis, tumimpun baino. Ohi, mantad RTM, teman setia Anda.

Mangusat tinan tumanud vinakas moy o higang o pumusavan om tinan. Montok di kumul mantad himo gisam o padomtu taun. Unsubon papapanaw kapagatan mamain, minspot idhamin, idsikul, toy doid community sa kukwang no o namropod minit tikid tadaw. Montok di kumul o padomvahu taun idsavat.

0: Himongopod Minute sa Minggo. Ohig kang tinan, pamusaban, ohig kang.
1: Jam konom, pamusaban po gato ko. Simbahan mo sa kadazan. Agad binasa yas tumayo. Hey, hey! Copy mo siyan, pamusaban.
2: Nasi asuau tomoimo.

Kopi Posyandu Dongo Suvab. Napa lagi tutup nego ngabi? Ansando ngapa sih ngabi? Om kumadio zu ngabi i menono kodung do England. Ngabi nak bisa ku mem mega di DJ Joe. Mama sana timin simpan do babai nanti. Tu apat no gul do pina tumpos do England. Mina van do mi havan do France iti. Om oniti apat no gi ngapunahin mo minit. Om apat no gul do pina tumpos do England. Dadi kung mga diyazo muna nakadung do England, kung sikan kung mga diyazo, nga ko po nga, iti na pa nga magyum do isay id tang kaapat. Kumotahu bagya. Nadi iho na. Pihapanan do England. Nagi iti France. Di nakatimpun ni Jam Kohimo. Kipa dati di, ano iti? So na dati nakatimpun ni Jam Kotahu. Kaya nahasaan, na posik. Minosik na jam ko tahu jam ko himohi mas do kanya nga iyan pa nga jam ko tahu di nga pihapanan do panantaban do sasavan do vinoon do niti Argentina om lagi di Spain do doong suvab tega min susuvab do suvab bagi ay jam ko tahu jadi ko po nga kausikan kumanga video zo kumanga video zo i I say kapito sa kadungon bagya I say pagun sa kadungon nga anang anda po mintong damimbul hami na kapito sa van na pamagunan niti iho no tanto na po on sika auto agumu go goal na katumpos na tumpos kaya yeah? Ay pinatumpos na hami na kapito niti England apat na goal na pinatumpos ako pa nga tamay mo na kita iti Mazda RTM click. Intangan dia zo, babay nanti Mazado itya katuhusan na TV okay, TV okay. Dadi kiba po apat nga pero mga minit na ho, dadi pio dati po wagu gul do katumpos do England, teko gusa mahek do.

France, di? Intangan na po. Ba, kami mo siya nung sumabi sa nung mga madyo sumabi katuhodan tuminamuhi. Do, sa ba VFM, do mga upang do kinaposikon, kinaposikan niyo sa nung sumabi. Tadaw minggu, ko po dam sisam do buhan do kotu iti tapinay ko ngabi. Dari, kano? Ano iti, posiko ko po iziyazu kumadi kakal po do ano iti? Kakal po do mintutok nati. Kala pa yung hubi. Na posik na nga kala pa inubi mintong do Mazada RTM click nagi mamusik tay ko popo ano iti may ko po siya zo pasasaw ngabi iti manonokadong ngabi da England do tanto na po gada England na ba iti kano na itang kataho ba posik ako siya zo pay rock and roll joget om twist kanaw makinangaw sa Pabi FM be good. Rock and roll, kanau kadi Roger Leong.

0: Open Eye ko nga, V, na ba'y na jam ko nung punamunang minuto nung subabid. Pagunot ako, nahansan do, na posik ko nga, V. Om, naging mo na ko dung do, England. Nako, sa zao do, rock and roll, twist. Om, naging do, kiba do, joget. Dubabay na paniting, France iso. Om, apat, gul, pinatumpos do, iti, na, Duvo na di o France, nababay na diti. O apat, o gul, pinatumpos do England. O gusa na ti do France, o gul do England diti. O na yan, mga bay na, minute ko himo nga pero mapat. Ko po nga, kanot, tumiyang busto ko, ride ko sa imban, boss, kadazan, tapinay ko nga, vi, do tadaw, bahay na diti. Tadaw, Minggu. Idkansan na nga pasi, nga vi, nga paguhi diyo. Manang katakuan pa ito ko kung mga minamangon to no nuan sa kanaw papago do kasipatan do mintong do kanavaon ano ya tadaw bayan niti da tadaw minggu ko pa damsinsam do buhan katu di tito pinay ko ngavi nagi hansan manang katuhan nagi ito ko kung mga minamangon at dasom do i nabasaan to ko kinaladya to ko kinuama to ko tay ko nung kibadya so di mangingindap po ngavi nga I pangindapuan niya sa dasam na sa minggu niti tadi tanaw ko iso gisam di tanaw ko niya tanaw ko onom nung kibarati do i otaguvang do kabuhingkangan nga vi tay ko kano ka pamusok na pamusaw nga taguvang on na po miyan pa ginapa di atonong tumay mo na po do ano iti sumambayang susubay na po nga video patako na po kumado minamangon dari kanaw tumambus daw mamahis kinapored kasi man boss kadasan na ikot binasya so auto may mo tapinay ko nga video ko sumabti may pay ko dogo is your DJ Ben.
1: Kay ho kanang ko mamanaw miyang payhang o sikap inoy tutunan bridge walk no po nga mungusapinan iabasi matok tundundu pagkatan iti kusudong gozo om ohan do panahon nung ahayt toko na do aw na kapanguzatinan tayo tutuo no umul tay no kohabibinangkat inan apoy mananat inan nung songo soan na papanaw kapagkatan iti dasom sa minggu.

Balik na ito ko Jody Severia MJ Tugolo Posisi Pon Nopo Napasti Jody Matil Batenfok Sonso Nasip Sondi.

Tabi na ikong havi. Kapayahan sa nga minapaditi nga namit agay mantad i Jem Shamfuk mantad i Kampung Biaw Papaga Papar. Papayo do minupogun i Dorothy Shamfuk di jam kaapat so minit do minsusubab do tadaw di bahay no tadaw minggu kapadam si Zam do Wuhan do ketu do dayo id hamin pengusapan papar mantad no do kayadan iti do manuri do papayo do sinakagon Shamfuk pagkanakan Tiansim Balandong sinakagon O.T. Paulinus sinakagon Jonal laid na muna po ngabi na sa ngintindoy tubinay walis om kinuvangan naging ngabi daid sadu omid samok to sa konotinan di tungutiagak Dorothy Shamfuk doontok tadaw ko duvo nga pudamiso buhan ako tu ngabi ton pahay do tinan di tungutiagak do dayo id panabasangan Holy Rosary Limbahaw do untuk do jam ko opod do ngusubab om hosokon nagi dayo id kabangan Christian Limbahaw papar do jam ko podom duvo do ngadaw moy do otohinasan ko zodiya susuguto ko pavago kapayahan do song amin na pariti nga namitagay mantad di Jem Shamfuk mantad Kampung Biaw Papaga Papar papayho do midupogun i Dorothy Shamfuk di jam kaapat do sominit do ngusubab di untuk tadaw minggu ko padam si Zam Wuhan ko tu do dayho i damin pengusapan papar mantad no do kaedan diti manun do papayho do sinakagon Shamfuk paganakan Tiansim Balandong sinakagon O.T. Paulinus sinakagon Jonal lindong muna po ngabi do sangin tindoy tupinay ang walis ang kinabangan naging ngabi dahil sadu o midsomok toso ko natinan dito ng tiyagak Dorothy Shamfuk do ontok tadaw koduvo nga po na miso buhan do ko tu dadayo idkabangan Christian Limbaho Papar nga pagwidyo viton po hay do tinan dito ng tiyagak dadayo idipanabasangan Holy Rosary Limbahaw do untuk jam koopod do nga suvab om hosokon nagi dadayo idkabangan Christian Limbaho Papar do jam koopod ng duvo do nga daw ikakanitika po yan na suwang amin.

Pason kayanan kumadiazu ina to gizadan da paganakan tabinay o mualis megadinay di tinudi matadagay id kasimban bos kadazan sa VFM ang sana vakas o motonong ginabodiazur tumugupang timpu kayanan diti.

kapibusyan kumangabi tambahut dahil itiang tambahut do sa Babi FM dahil Facebook dahil sa Babi FM kapibusyan kumangabi tayo sanan. Megan ako Zodi, Mamay Tamuhok, Tofini Winona Pisol, Phyllis James, Melkio Miziel Andang, Lobinjang, Jinam Tiansin, Gomilin Guntas, Geoffrey Antang, Glinis Sipojol, Joseph Ginoli, Winnie Giliu, Linus Bitor, Timbul Tawaw, Lucilinda Lidius, Sabin Kangut, Christopher Marcos, Sabinus Gabu, Flora P. Elias, Luciana Gan, Charles Loginon. Yang habis minunungoy pero dos do like siho. Om nagi i nakapagho na kabisa Latino i pinauni ko pinatimpuon ko Facebook na sa Babi FM di kas ni Boyok. Kapimusyan. Kontahuran nga bi ko madi share do aniti live de kami tiambo city Robert Berto, Joel Noel, Agustin Giju. Kontahuran ko madi azu share nga bi diti. Tamay mo na po rin Facebook na po rin tingago mo may pason o gumo nagi mga ano ipapabuzo na ipapabuzoan niya zo nga pati ang buso na mag-iaamol tayo na itiin Facebook niya tiga mega tamay mo mag-isisimba mag-ipasan-pasan.

Tama na jam ko to sa minute na lang sa Vabid Pagun at ako to pinay ko nga vi ba da in ko na di o iti api havanan do France om nagi England e nakita ko hay iti no mega kasamok na gusa do mahig na France kaya samok na gusa mahig na France tahugul pinatumpos da France apat no hide goal do iti England kapamusak na pamusaw na manakadong England nga po pa nga bay no onom no di goal do pinatumpos do England onom goal om apat tumpos do nitya France kumangavi di ay sa sakudungon aw manakadong do France tayo itya England om tanto na po do om siko to kiva opod gya goal nakito dahil do pihavanan niti om nga pahevanan ti na po nga pihevanan na magyum da itya on iti itang da patahum kaapat dadi kamazon navi nati ka avi na kita kita ku om dadi itang katahu na po rin dahil sa saban vinaun da mga ibu nga pa daman om nga England om id hindi ka katon da kumo apat na po nga iti na France ako po nga konsikan kuma manono kadung do England kiva po do panapod napod kiva po do papa ponsiko do ginavo to oniti au nakano huminim pantay kuma daid panantaban kanya ha na diha na tupay ko nga bi ko zuzu po ni kakoton do itya bibayan do sa savan do finown mga ibu do nga pada manom pada di Argentina om Spain do min susubab subab jam kotahu na min suvab pa om ano kinongo diazu o mega tamay mo dahil jam do kotu gisam kotu tohong po diti om ananganzo paponi do hozo nga vi do kapabago ikapabago kasusuang nakaw ni na hain bo nakaw ni na hain dahil kiva niti dahil ha id tadaw kaapat di nakatahib kaw ni gumahu kau ni ku bago ngabi mantok lagi nak ngon dato kau tu kapag bago pa digya kan ya pam kan okay nak ngon kau hozo do kapag huli ti iti hozo di Lester Del Sabinus Mojicon nung kan nung o nanti ka mazon nung nung onu nung no ko Lester Del Sabinus Mojicon

Huzo sumusuot ng pagdating ang huzo di Joseph Lodin Kabuntugan. Iso mantad huzo kapapagudaw, nagatamay mo o gumuo po lakis do. Mano po do huzo, amito iti na po nga iso mantad pipi huzo kapapagudaw.

copy post yan. Dong usubabon. Tapi basan, hansan hidas. Ito may mo, kani Flora Kunus. Kumatoyin sa ranto binay ko. Din na muna po. O boy san, magaho nga vi. Om tanak po nga vi. Kani Flora Kunus, mantan kagampug. Pugopon, papar. Kani Elis Shalilim. Kabansayan, odaw musuab. Kabansayan dong sebab kuma di awali sililim. Kamsiyo no, kadaw kuma di kahaminan di pinsan ko ka i Lilian Lim i kampung Kayul Kuala Penyu. Hansan da avakas ginavo di azug tonong sumambayang tumay mo to kinaingan o hobby do guminabo ako ma da savo no inakotang kizad no i Raymond Mojungin ka di pason di Alicia Lim niti kuma di pinsan daw i Lilian Lim in kampung Kayul Kuala Penyu yan na pason iti pason kayadan ni Alicia Lim kuma di pinsan daw awas mo maso na tara bay no mantok na do ano iti sa sabab na do diho ka di Alicia Lim Lucy Doyong kapisan dong sa tara minggo mamason kuma di Julita Margaret, Julita Judith, Helen Young, Alicia Lilim, Julita Mbovo, Adila Duvanson, Prince Boy Joe, Lucia Bibi, Rose Sugud, Emilia Gom, Clarence Wong, Darumbay Pitalo Linggang, Selina Jupitol, Maria Muhammad, Yubo Groslin, Vitalis, Dimi Satur, Igam Satur, John Yupin, Abdul Malik, Sintom, Michael Laiti Dalambun, Charles Olginon, Stephen Andoy, Marius Marudim, Kaliun, Joseph Botido, George Kimbun, sampai na nga vi iaw ngait miyampai pason Hansan Ohidas nga vi om pibabasan kadil Lucy Doyo om i isay di aw ko kita ngan daw ito pinay di i Wilbur kapibasyan na daw ngusufab pumada tayo sana makikinangaw da sa Bobby FM kadi Wilbur mantan butatan om i Lucia Tati

Om tapi ngomong Avi, kamu pagu apa son de tino ngavi kano pahin mo kinong odo hoso ngavi kapa pagu di tito pinin ko ngavi pamohi isto ko da daong masubab di tida bay na da samak na jam ko tu panang baho mini da daong masubab it pagunda to ko kano mo kinong o BFM na ikot pinasi hoso di adela James katanduhi vago apa si suto na hoso di witin Japanese om janya totong.

Pagtinungauno ko sa himbang Boss Kadasan Sabah BFM, naikot binasi, binasi, oswaw, tumoy mo.

0: Labay ng smoke na jam, katutong para sa minti dong subabid. Pag unato ka, kopi mo siyan, dong subab, kumarito in sanan. Dahil mo ko na po makinungaw, do ko sa impan, takaw diti, maza, do. Katauhuzan, mega tamay mo, sa isang mga problema at take 2 FM, tayo ko, katauhuzan, dahil kinaisa ng Diyozu, punatang kop do, pag unato do, sabah, maza, do, Facebook, do, sabah, BFM, tayo ko, maza, da, RTM, click, kopi mo siyan, dong subab. Sana nga ba si Ingabi? Nga ba si kinaposikan? Nga ba si Ingabi ni Pizan di Kosodop? Ang ponsikan, kung mga damanon ako doon nga bina England to Nahantoy, Huminavan do France Miampay, apat gul do France o monom gul do pinatupos do itya England. Adi, tapi naik kau ngabi. Naik kau tadi timpu rata kau dah in penakan hozo rata kau minggu rata kau bayi nanti. Isai nanti kau paguhu ngah paguhu ini time one kau pemahaman. Kau besok pay besok pasan mantan di Lucia Tati kau pesan nunggu subah rata kau minggu. Kadi Lucia Tati awam mason kemadi Bridget Samuel, Rita Didora, Helen Yong, Lon Linggang, Datu Elizabeth Morris, Johannes William, Dennis Yang, Rose Sugud, Tempulan, Yubug, Frita Kinajil, John Tati, Michael Light, Tida Lambun, Lucy Doyo, Elise Sherlim, Charles Logino, Mentain Sanan Tambo, Dasaba BFM, Kotabian Tadaw Minggu, o Mabalakatan, Takuno Daman, Tabi Namangun, Kani Lucia Bibi. Sabah BFM, Kopi Bosian.
1: Halo, Kopi Bosian dari dia di Jiben.
0: Kopi Bosian. Nekot
1: binasi, nekot dosuau.
0: Nah, nekot binasi. Maina pamusa, ipamusa no?
1: Pagupo kumadiaw, ngayon pag-anakan no?
0: Patahuanan.
1: Nagano po, mga vidigit ay no, ang sanday dahil nga rin pangkaraja. Katabian sa daw minggu kumado tambahot ko dari dua sap nika di tim lin timfu kusia bibi John Tati Joanna Nyadin Alicia Maitim Fabian Santos Loni Inggang Narumbay Tito Juwita Judit Vincent Anu San Paganakan Zo Vicky Michael Mujuto Julia Nonong Michelle Michael Brenda Nandi Wonson Benita Tony San Paganakan Zo Nancy Tai, Rita Semuy, Stella Amandus, Nasia Martin, Sweeney Undoy, Robot Vincent, Emma Sebastian. Mga abi, lakingan, daigi samzit, tingampay, kuno nga abi din. Paso, nakutabihan, tadao minggu, tabi, tibasan, kumanga video zo. Ino, katuhodan, di Jiben.
0: Katuhodan, din ako no.

0: Sabab FM, Kopi Vos Yan.
1: Kopi Vos Yan, gudang idiao, Gigi Tasuaw.
0: Kopi Vos Yan, inay.
1: Oh, ano ko, ngokoy bejito, abudali paon, ay kibay mahal pa na limaan daw na talipaon ngang kong pwende-ibi ako lahay. Baka pibasyan ko na gina-idiyaw mo, hobi pag ko, ba, pala-idiyaw ang pag-anakan ng nabi, ginaan ng nabi, umangin o, yan, may gana po. Kumbaga gina pag-anakan gula natin tampong sugod ang pag-anakan ng itong pinay kung inong bono po nga bitya lutay ko yung sabo kanta nila na pa yung ungo nga bisiho ano sa pali yung musina po kung ano pali no ano ko ako sa ibang nalipan magyak sa lop nga sa ko pa sila yung nalit hindi ka sa lop ako rin sa ko hindi ka sa do magyak ko yung nalipan nagyari adumalik adwalik kakongo dari sudawi no katawat lan daw yina megadi petrus le lambunan megadi jani upen mempai do kaloga daw sinapan daw megana gidi loli inggang megana gidi di ugo tampulan Omi, saya pergi bagui inaipan, kena bagui bagai ngandi, orang itu pulang ni, menolipahun. Omi kena di Lusidoyo, kesalahan Lusidoyo, tu aku kahiyu nego, menolipahun, kena papongkap, kesalahan. Kemana kiri, anak aku dari Ublai Polis Lebuan, ini show, pergerakan tau. Negara gini Michael Vincin dan Louis Yahid kibabaig ang pagalakan daw ang sinapahan yung binasino tahong-tahong ko nga bide ng bodo pa si ho tahong mag-ahong hansan ulo ababasi kuno mo hitas kuno na isali abot duyang kapasan ang pagandakan daw, ang isabo daw, idokto Emelina, ano na ba, may nasali, ay, ginaw na pagalipaon dugo, nagyanag hindi, iron gino, de simpuluna, balay puli simpuluna, pagandakan nga bila si Dolo Dayo, ang tanyo na daw, ang babasi, kuno nga bila Dolo Dayo, nagyanaka ako, lulihan kunak, ang pagandakan daw, sa obyabi, Dolo Dayo, si Oka, Tazulikan, Sumimbado, Talipaon, Nudo, Sabon, Nudo, Tia Talipaon, ko nga, nag-iabasi ka, nga Hansan Tudado, Talipaon, Dado, pa Evelyn, Evelyn Binigin, Dado, di, Kupo, Tia Chabindo, Paiho, Iza, Sinoy, Papaiho, Dago, mga, Hansan Tudado, ababasi ko, Santo ba bali ako lati ang ait ka pito o Taiwan kuli o siya gang masada kay madang siya gang o api paan ko ang pingan niyo so o misintom na kundat ang tanto na o ang babasi kuno nga pito na ino o panatan to kondo na din siya bat o babay mo na manikita daw iin, bin, kita pa rin na tahipan nga pahingampay pa paso na pa rin nga pito muntad eh, so na sito noong kapan ko na nga pito sa tog na pwede ko tundugo ko ako sa tundugo nga pinapangan ko nga pikakawad ko na tigap po sugul ako niya ay gasyo nga pito so iin, bin, katawa na nakasawang gigi na
0: katawa rin na, dena ka na
1: oo, dena ka niya
0: Naikat binasit. So, ato may mga tantuna po kasimpan, boss. Kira saan? Dahil panakan, Hozo, na tarawang minggo. Bom, kanaw-kanaw, kinungoto ko, Hozo. Ipong kapon niya, Zoo. Kumadili nung kapan nga, video, Zoo. Bom, hansan, nahisan, i nung kapan nga, B. Bom, Hozo, nagiriti. Hubuzuan, nagi. Kumadi, minanandak na tarawang pinasabaan, ni tarawang konyab, dekat tarawang bayno. Nagi kumadi, Zoo, nga, B. I, minyaboy. Tarawang bayno, tarawang konyab.

0: Laban na jam ko to apat nga padamanom a minute do. Dong sa babin po guna tako. Nakano zone na tanaw minggu. Tayo mo at ako mahavanda sa musud. Sa Babi FM, copy po siyan.
1: Hello, sa Pinay.
0: Copy po siyan, sa Pinay.
1: Oh, iya po ti, dance it, tintuara.
0: Oh, dance it, mintong ka nang kuna ming bull, lo, ming suwab di tino.
1: Oh.
0: Nakot, binasi ka na, gumugul.
1: Oh, nakapapasik.
0: Oh, ba, may napamusa pa sa no, dance it?
1: Ba, kapagulo, pagkika po, Pinay.
0: Badan.
1: Ako po nagilingan ni kalapot to Pinay. Ikaw ko la radio. Ba.
0: Okay.
1: Buli na.
0: Alright.
1: Ako po nagilingan ni pangatama-tambalo. Megal ko ni asa na suway mo itapulan. Habis. Katarere bukod mapapungkap daw. Habis nga yaw nga tarere mapapungkap dugo. Magkura na tapulan na pasikuran ako. Habis jam orang mo sama na jam kalak jam kawal ti. Po nagi lingkan sa maluti ito alam niya kasar ito ilong tim yasip yagang po ilag kayo madang tu. Nukapan ako na ako sa dog. Ilang ayaw karuhan ko. Dali na, pensa ako niyo makinang-order yu. May paipasan. Pisinahan na talamin ko. Hindi ba ang tabinay ito? Kaya nga nagtambal.
0: Okay, tabinay.
1: Ba?
0: Pari na ka na dance
1: eh. Oo.
0: Nagkat binasi. So, ito may mga tantunok po ko sa imban, boss, kadazan. Tayo mo ako mahaban sa musut bago dito sa Babi FM copy po siyan.
2: Hello, kapistangan ko sabon kumanda di Jeben
0: copy po siyan na daw nga subab. Dari minintang mimbol dito no kain ko ah.
2: Pahing nga po sukwan to nanti mamasan pada kumbalo tante kupi kupi na gina samil mintang na mimbola silat tibid. Tukan.
0: Ba, may na. Okay. May na, tampulan.
2: O, ba. Kapagulo pa, kumapan na, DJ Ben. Kapisa na, may pagpaganakan, no. Kapisa na nga na ito, Domingo.
0: Katahuan man.
2: Nagalda po, pamasod po, pambalutante. Pira-pira, na nakapamasan na darong makulitin, no. Labi-labi ka pa, Luciata TVB, may adad, WhatsApp, kung si Kono, di pasan na di Lucia, Rose, kahit sugod. Kung si Kono, di pasan na di Rose, i-dance it dito, no? Kaya, paing kapo sa kupete, tulong na na-dance it. Mamasan, pantam, may naging na kupi-kupi, sa amin mintang namin bulat, no? Ikaw ang pinahin ko dila, siyang po ka, labi-labi ka pa pag nakalisi ka. Kaum balutan ngi da suede lad da kampung gaur megade ngam saturam e manika hidok lad ratau ko tabulod i Abdul Malik misabin i Janilo na ga Mika Leon lagi e magang sage e Adila e Marius Marudim yagang ikaw yung madang, ikaw yung kumin ni Peturus, ni Paulo, sa Medjaniupin, pag-anakan daw, Milan Lengang, Medjagimbon, Hiubog, Dahid Bantay Tamparole, Sintom, may Banja Kang Majuna, may Jalina, pag-umo pala lati di Jenga. Ikuha pa yung mati pa ma, at man ko ni pasa ni Yulimi. Eh, lad. Saray-aray walay daw la. Yuliam. Man ko na panad. King Aranda ay gisam na jetam kampay ngay. Kung nakamalutan ni Susway. Napit pasa na kapitangan na ta Domingo. Malansan na talidali na. Ta kasay na tikid-tikid ta daw. Ay kapitangan na mintong dat mimbula dat it arhian na mintong lah tingka ka na di siya ben
0: katakuanan tabulan din ako na
2: okay magalda po nako nagiya
0: yan tapos ko ngabi do papasan kabus ba dali kanaw kinangari bagat ako kuzo di pinaw kap di azo kumari no kapan ngabi hobi nak pisok kumari no kapan ngabi hansan do hisan do niti nung kapan do hozo niti mentok di azo ngabi mungkin kinangaw da kasi ban bos kada sandong sebab niti bab kanaw kanaw kinangaw to ko